0: Hey, Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Halaga lang ha.
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba? Baby mo ako!
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yung...
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang patas ng isang apel!
3: Nasa ibaba.
8: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

0: Vibes, tonight medyo kalmado lang tayo. Wala muna akong topic talaga about sa K-pop and all. Gusto ko lang muna kasing kamustahin ang mga ka-vibes natin. Yes, gusto ko lang na kamustahin yung mga ka-vibes natin right now, especially here sa Pampanga kasi ang dami talaga na naaapektuhan ng bagyo. Grabe, nako, yung ibabahang baha talaga sa kanila. And right now, not sure if umuulan pa, pero ingat-ingat po tayo. Dahil nga maulan ng panahon, madalas po ang mga sakit. And yung mga nasa baha, of course, ingat po tayo sa leptospirosis. Nako, grabe. Sa'yo, ang iling-iling ko, anyway, yun nga mga ka-vibes, ayun, for tonight, mag-aano lang tayo. Ang question ko lang is, how are you during this season? During this rainy season? Kamusta? GV, ka-vibe check, ka-vibes check. How are you right now? Especially ngayon na maulan. Yeah, ngayon na maulan. And kamusta, lalo na yung mga nakikinig right now na nasa mga area na talagang naapektuhan ng ulan, yung mga nababaha nga. Tapos yung mga nakakaranas din ng landslide right now. And of course, yung mga ka-vibes din natin ako na na-stuck sa traffic sa NLEX. Naku, talaga naman, grabe. Umaabot sila ng 6 hours, 12 hours. Hay, naku. To the point na yung ibang mga ka-vibes natin na hindi naman hindi naman talaga kapampangan, natuto na silang magkapampangan dahil sa traffic, nako. Well, good for them. And anyway, mga ka-vibes, ayun nga, my question is, how are you today? Lalo na sa maulan na season na to sa ating bansa. This is Ka-Vibes Check. Yes, we're just checking in. How are you? Kamusta sa inyo, sa lugar nyo? Maulan pa ba dyan? And paano kayo nagko-cope right now sa sa panahon na to? Anyways, mga ka-vibes, balik muna tayo sa ating mga tugtog here. I'll be playing Bakit Papa by Sex Bomb Girls. Ayan, just to spread more good vibes. Stay tuned mga ka-vibes. You're still listening sa inyong number one good vibes station, GV 99.1. Your good vibes.
1: Matabang, oy, lumaban si Papa. Matabang, oh.

0: the background is Kilometro by Sara G. Anyway, mga ka-vibes, ayun, pumasok lang ako saglit. Yes, babalik tayo later. Gusto ko lang kayong gusto ko lang ipaalam ang question natin for tonight. Because my question is very simple lang naman, hindi muna tayo magta-talk about sa mga K-pop, sa mga showbiz. Gusto ko lang munang kamustahin yung mga ka-vibes natin right now since maulan, medyo marami-rami ang nararanasan natin right now. So ayun, ang question ko is, kamusta kayo during this rainy season? Yun mga ka-vibes, kamusta kayo during this rainy season? Kasi nga, ang daming naganap, may mga binaha, may mga na-landslide, and it's very sad. Kaya gusto lang natin nakamustahin ang bawat isa, diba? Ayun. Mga ka-vibes, anyway, babalik muna tayo sa ating mga tugtugan. Yun lang, pumasok lang talaga ako para sabihin sa inyo yung question. Anyway, mga ka-vibes, ayun, balik muna tayo sa ating mga tugtugan after ng ilang ads. Ayan, stay tuned sa inyong number one good vibes station, GV 99.1, your good vibes.
1: Hey, ka-vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV 99.1.

This is still DJ Vern, ang inyong K-pop frenny, and this is still our program YK, where we talk about K-ganapan, K-siyahan, and K-tumuaan. It is now 9:09 PM, mga vibes sa buong Pilipinas. Yes, overtime na naman ako, mga ka-vibes. Well, anyway, let's proceed na sa ano natin, sa kung ano man ang ganap natin today. But before that, maganda mag-quick weather update lang tayo. Kanina, chinek ko yung, ano, yung situation sa labas. Sumilip ako sa window namin dito. Ayun, medyo nag-stop naman na yung ano, ulan. Wala pang ulan as of now, right now. Pero sabi dito sa Pag-asa, ayan, magkakaroon pa rin ng occasional rain sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, and Occidental Mindoro dahil nga yan sa hanging habagat. And possible pa rin daw na magkaroon ng mga ano, mga flash floods or landslide dahil nga sa pag-ulan na to. So mga ka-vibes, patuloy tayo sa pag-iingat lalo na sa panahong ito, okay? Anyways, yun lang para sa ating quick weather updates lang. And regarding naman pala sa ano din, yung sa NLEX kasi nga, 'di ba? Yung iba nagtatanong, kamusta na daw yung situation sa NLEX ngayon? Ayun, kanina nag-check ako sa Facebook kung ano bang situation. Sabi naman, medyo magaan naman na daw yung traffic right now, especially dun sa May San Simon area. Medyo magaan na daw siya, hindi na katulad nung last time na umaabot sila ng 6 hours, 12 hours, grabe. Pero yes, medyo maayos na daw doon sa NLEX. Dati ay nagkukunwaring Marvin at Jelena, minsan ay tambalang Mylene at Bojo Molina. Ang sarap sigurong balikan ng mga ala-ala, lalo na as of now, yun mga ka-vibes. Anyway, sige, proceed na tayo talaga sa ano natin, sa question natin for tonight. My question for tonight is, kagaya ng sinabi ko kanina, how are you during this rainy season? Kamusta ang ating mga ka-vibes sa maulang panahon na ito? Ano ba? Kamusta ba kayo? Maayos ba ang inyong mga lagay? I-share nyo naman. If you wanna send a text message, you can send it to 0967-069-5768 at pwede rin naman sa 0908-516-4466. Ngunit ngayon ay malayo ka at malamang mangyari ang aking pag... Anyway mga ka-vibes, natanong na nga natin yung question na yun kanina and ngayon natin babasahin ang mga reply ng ating mga ka-vibes. Kung ano ang kanilang say, kung kamusta ba ang ating mga ka-vibes na nakikinig right now. And yung ano, yung mga, kanina ko pa kasi tinanong yung question na to. Kagaya kanina sa TikTok live, yeah, tinanong ko siya. Ayun, sabi ni Lades tsaka ni Karen, sabi nila they are doing fine naman daw. So okay lang sila. And yes, check natin yung ibang mga messages pa dito. Ayun, let's read here a message from our ka-vibes. Ayan, this is from 1128. Hindi siya answer sa question natin, pero basahin natin. Sabi niya, good evening DJ, pa-shout out sa mga kasama niya na sina Nikki, Dom, Ate Ann, at sa asawa niyang si Kim Prado. And sa anak niya daw na si Athena from Mac Prado. Ayan, thank you din sa ano, sa pagpapa-shout out na yarn. And mga ka-vibes, ayun, basahin natin yung mga answers na right now. Ayan, sabi ng aking friend na si John Paul, sabi niya, I feel lonely daw. Totoo naman kasi during this rainy season talaga, there are ano times na mapifeel talaga natin ang pagiging, ang loneliness dahil nga sa sobrang lamig, diba? Ay nako, cuddle weather daw kasi. And ito
pa, sabi naman ng isa nating ka-vibe, okay naman, medyo pagod, pero kinakaya. Sana kayo rin. Take care always. Ayun, dapat talaga, kahit ano pa yan, kinakaya natin mga ka-vibes. Lalo na talaga yung ano, mga nasa, talagang nag-aalala ako sa mga tao na nasa ano, nasa mga part na binabaha talaga. Kasi grabe yung struggle nila, nakikita ko sa social media. And yung friend ko kasing isa, nakatira siya sa San Fernando. And grabe yung mismong loob ng bahay nila, talagang apaw na apaw yung tubig sa loob. Grabe. Sabay manonood ng paboritong programa. Ayan, may another answer tayo dito. Basahin natin. Ayan, sabi niya, rainy season reminds me to slow down a little. Hindi naman kailangang laging nagmamadali. Na parabang kanta ng Beanie. Dahan-dahan lang buhay, buhay ay hindi karera. Ayun, totoo naman talaga. Hindi naman talaga kailangan na palaging nagmamadali, lalo na sa mga situation na to. Kahit pa medyo ano, di ba? Talagang hindi dapat nagmamadali sa mga ano eh, mga buhay-buhay na to eh. Kasi aminin nyo, kapag nagmamadali ka, nai-stress ka, di ba? Anyway, mga ka-vibes, yun lang ang ating mga say for tonight. Again, this is DJ Vern, and ang inyong K-pop Franny, and this is still our program YK. Sa mga nakikinig po right now na nagmamaneho, ingat-ingat po tayo sa pagdadrive. Alalahanin na hindi dapat tayo ang maging sanhi ng mga aksidente. Maging pasensyoso, yes, maging pasensyoso sa mga bagay-bagay. At sa mga area na umuulan pa right now, ingat-ingat po tayo dahil nga madulas ang daan. And sa mga pauwi na po, ingat-ingat din po tayo at naway hindi kayo maabutan ng ulan. Kung ulan man, sana wag na muna. Anyway mga ka-vibes, good night, good night. Again, this is DJ Vern and my program is every Saturday from 6 p.m. to 9 p.m. I'll be with you again next week mga ka-vibes. For now, I'll be leaving you with a song here. But before that, ihabol ko lang kasi may nagpapa-shoutout nga pala dito. Ayan, sa ating TikTok Live, nagpapa-shoutout si Django. And pati daw yung kanyang mga tropa, ayan, na si Pierre Abris ng San Isidro. Nakikinig daw sila right now. Anyway, mga ka-vibes, yun nga, magpapaalam na ako. And I'll be leaving you with the song Babalik Sa'yo by Moira De La Torre, mga ka-vibes. Stay tuned in and I hope you are safe during this season. Mga ka-vibes, thank you and have a great evening.